0: ga mona dada o ibita lo kan ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso temi woji ore ofe awon akori ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo wa create pelu gbogbo awon eyan ye sugar na be lara e yes.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji. E je mo pe kiki po sweater ku lu bayi. O na lo ma wo. Mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin. E to wo lana na ri. Na lo won je ta. Na lo won je ri. So gbangba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo o ri to le beji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na ton pada lo nu go kan pe to dari je mi o babo ni singlet yo dari je mi o mo fe ke e gbagbe nte je bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te je ba mo ba si pe aso loro bi o mo ni mo ba so pa ni nitori pe bi ya ba je wa gbe laye won biri ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya je o gbe o lele ile oba de Jesus le ti kun ni mo ma bi ale re o se pataki e je to ko re le kan si ah.

So what the lumina? Ajumi atoma ataya. Oruko Jesu. Aba ati ku kipa. Aba atala kala ki ese lori e. Aba ati na ki an ki se lori e. Aba ati so tele odigo le se lori e. Oluwa ro mi lagbara. Ajumi atoma ataya. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Yes, yes. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Oluwa ro mi lagbara. Boa, tua. Lord, what Jesus. Oluwa wa.

0: Tori awon nkan ti Olorun fe se loni o yato pupo. O de fe ka lo ede kan soso. Ki gbogbo wa patan patan ka de gbadura bi en ti o gbadura ri. Ina me no fi gbogbo awon eniyan to Olorun ti lo. Iyanu la ni. Mo gbadura nitori pe wo na wa nbi ilu ni. O ni rin arin na. Awon ede kan be nbe ti Jesu Oluwa lo ta fe bi gbadura. O se ta fe be ilu ni ju agbara lo sa. Ba agbara ba de iko lo yo pada bi agbara ba de ona to di ola bi agbara ba de ohun to ku ninu aye wa yo ji ninu we Johanu ni ori keji de logun eni ti o kan ya ma ba mi ka pele pele a fe wu awon akansi oro ko kan to wa nbe lati ese ikerin le ti bere nitori na bi Jesu Oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko niyan o ta le nwa toro ohun ma wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe o to eni je npe lomo Olorun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen be nbe agbara yen be nbe ase yen be nbe oruko yen be nbe oki yen be nbe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won ra lo npe Jesu ti Nazareth ni o wi fun won pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won Order made you a mini year of a game out at Limicano. Yes, one be saying one subulule. Yes, oh, to be one lady, let get up. There, tile and one. A mini ye. Bemi le ba nwa e je ka won ti o mo nkan kan nipa mi o mo lo a fe beere agbara Olorun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni temi semele eni ti gbogbo oluso aguta tajire ti nbe nbi semele eni ti awon akori ti nkori n semele eni ti eyin gbogbo te du semele o na ni Jesu Oluwa ohun ta de fi semele ni wipe gbogbo agbara laye ati lorun owo re lo wa ere ojo ta tin ba bo ba tin wole pelu e ta njade pelu oruko re ko ti isibi ta gbegbe oruko Jesu Oluwa soke ta ti kan jogbon ri laye olorun to fe se nkan tuntun bayi emi ni yi lekini igbodi emi ni yi lekeji pe so pe won bi seyin won subulule agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi tori ati lawo eyan ti nbere pe nibo na pe jo si kire nse be e lo kaye won e ja mo nkan ti nse nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti o lo Olorun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
1: amen
0: e to Olorun ni yen ko se eni ti won e kegan re sugbon nigba tagbara Olorun ba sokale egan yo fo lo onirunru egan la ri ninu aye Anna ninu aye Sara.
2: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Amen. Amen yeye ma lo sugbon ani di agbara Olorun ani di agbara Olorun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na gugu ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gugu awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se eje o re godo mura gan ba na boyun ba bimo ti to da bi eni wipe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi kilo go pastor be yesa
2: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Gbogbo awon tan ko ra won jo bi Judas bi nkankan duro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti Jesu lo ma nfara mo ibi to gbe ma ngbadua o je won o mo bi be ba fe mu e je saaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri ko mo ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun ko ni jima. A fe beere fun agbara Olorun tori pe lowo Jesu Oluwa nikan so la so pe gbogbo agbara laye ati Olorun nibo lo wa owo Jesu nikan lo wa to de se nikan kan ta se mele ju Jesu yen lo o se pataki o eni ko kan wa la godo mora dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wi pe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ban se dowo won ninu isipaya yen won de gbe pan dan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori trista ti mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji gbo gba ti won yen bayen ninu ifidi fo ni bayen ba mi sugbon gba ti mo ji dede ibi ti kini yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa so fun mi pe ah iwo ko na yin ban Jesu Oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si ni yen iru eyun le lo mi pariwo ye o si tan nitori pe ipon ti o ta yin si won o ba agbara Jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ipon to ba won ni ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo oke jele won ti ja wale ipon pe si ti ba won awon miran ipon okun ba won won ri bi tatijo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won bi won ba de bi adua kaka kan po kan po ki won ma se daada emi yo ma so fun won pe ipon lo bi adua kala na ti o gba pe ti o lo nje ta ipon adua to nkan ti e gona je le lo ken lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu Oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu akoko die ye ino menu se yan ko ni ye ti ko ni daada be ti na ye o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti an le yin ko leyin eyin leyin ori won ba ji ngokiki aye fele ta ngokiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olorun to lebo kan to n sise ta won eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si ti o le se emi le fi gbogbo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostle ti Christi Oluwa ti gba ogo mo Oluwa gogo so fe n to wa legbe re pe Oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu Oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won ye se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe bere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke bere bi eni ti o ba ri owo re ti run agbara ba de yo didi ona re ti di agbara ba de yo didi gbogbo n to da laye re pata lolorun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah eba nki dada eba nki dada
3: hallelujah

awon ebon kan ti se me si wa lara to da be ni poku ko de ku a lo mo ni olo a so pe ebon eni kan be laarin wa to ti dogun sugbon o mo lu soke a le gbo ni se ju yen ka to lo ti poku eyin te ni ebon kan lara tabi ekeji e mura da da ke gba agbara olorun ke le ti tun pada tori be ni kan ba gba agbara kan ka gba ran ba lo mo lowo e je ko ki life we lo lo yin o to le nko n to ba e mu ti an ba e bebu lorun re loju ala ti ni omo sare lo ni ho nkan ti se lu e ba gba ran olorun o ba de lo ko nu aye niyan ala buruku ba oye ko wa si waju e loju orun loju ala o je jije nitori ki wa ni bagbara olorun ba wa e to ko nje lowo ato nje mu gina ni ande bi ta ti bi ri agbara o fe da wo le nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si to da wo le ti o ni te si bo ti o ni te si waju o di odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin inu amere ri baba n gbadu enikan sun enikan wo ta enikan lo ri to le mi wa enikan joko kale olohun ni pariwo mo je mo pe ba to to si kerin won go ba pe yo gbi ba gbi abi to si karun to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo bagbara ba de enikan soso lohun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo ma mi kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ru eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu nkan wa wa e lo mu nkan wa o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so mo wa mo be ni mo ni ki ani n beere sugbon ta gbara ba de nta beere wo si kini wo fun wa ohun ta wo ti wo wa jade ohun ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa iyo pe ni korita ko ye mi a fe ko ni ta fe ko ni yen ko ma tun ko yin lo tun ko e ti ju yin dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyan olodun ti sadua fun wa et oro ase to kan mi a gbodo biire agbara ki to bere oro ase yen.

0: gbagbagbaga emura dada o ibi ta lo ka yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes o sin kankan to kan olohun nipa ko to de tabi kankan in to se pataki fun ni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater kulu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: E wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gbagbe nte je bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere to ba so pe ya di ogbe o le oba se jesu re ti kun ni mo ma bi a lere o se pataki je to ko re le kan si.